yewo nhyira bebra eba na ne ba no e ma no fefefe sa nhyira no emfa sero ye neba eye nhyira e di oyawo onyuno enenam eye nhyira wo but eba enye fe wanhwe ya unye urade aye da eye nhyira ene eba nanso wanhwe a wonka se urade meda waseda because ema te se nhyira eba te se wosun eba te se oyawo eba te se wonyuno

energy drink papa pa we enwe moja e ma uti nya we ya ana me numa minti menna o debi debi debi misi ni hwamo no debi adam ka chekle ma seka divider e da so wo ha ka onum wie kra timi de ni konkon kra sa ye design e wo divide them a black and gold

Olumi Ogun sọ sọ wọn na yo. Jan kasa fu radi nyanku po obo so ni asa so no he kra ni ni pedi ehun nyaso ma hu amasa. Ne. Omi ya de sa sin ko nyawo pi e fi hase. Fi online 507. Ema de dudu na kan sa sa nya gwade a. Ene no hwan kwa na be ye. Ene no hwan na ye. Sa sa de gwade bo mo de ye no gwade sin ra. E de sin na. What's up, Zen? You know, you're going to be a good one.